Etago Joyce Waja Karani Goroyakwa Nego Koinera Nani Todo Waurea Gai Witu Wewe Munene Nati Theru the Naiguru Gutiri Wigana Gai Witu Mwigana wake ni munene muno makeria koragwa ari kundu guothe hinya wake ni munene na riu ningi uhoti wake ni ukirukanite na muhoti mado aria toi mari hinya muno makeria theni wathi na gitumi kiu agatuba na uhoti wake na hinya wake na moko make tue adu muhano wake nigetha tugere nginyo-ini ciake tuhotane take tumugoce na tuture tumuina magirira na riu ningi ature atukenetie tondu niwe baba witu na kuria twamwihia nake agaturunga na agaturekera ni tondu wa tha ciake ni tondu aiyuirwo ni tha mundu wa thi no aremwo ni gukurekera umwihitie kana umwikite mahitia ono kamo thaitha muno makiria akurekere no gaithe witu ni akoragwo ena tha tha kame yake ikoragwo iri njigu hindi iria twarwara mitandi uko ya kurwara na mathina ma kugirika ni tondu wa mirimu thakame yake ni iri hinya wa kuhonia mitunda yake mirongo iri na kenda iri na uhoti wa kuhonania ni tondu kuma hindi iyo yake ambiriria ngai atũraga ari ngai kinyagia umuthi Gai ne gai, doga kige na gaja, doga kige na ga, doga kige na gatithio, deni wao tu, deni wa wetikio, deni wa Kristo, gai wito, dakorago ena gatithio. Story yake ni continuous, ne idio tutonaga, kana ne idio tutataukago, atene.

0: And amen gatho cia mwanya muno makiria muthikiriria wa tabarira ya gugikia mwihoko na kirigiriro ngunyite ogeni ororiki mwathani agocwo tutwarane kinya thinacara cia rucini niona cihandite thaa ikumi nekahitukia ndagika mirongo itatu na inyanya nie twi nawe njitagwo Njeri wa Njenga na muthenya wa umuthi ni muthenya mwega na ni muthenya Ngai witu amurite na nigetha tuture na nigetha onanie na miturire itu na riu niki ciiraniro citu cihike Ngai witu arogituika wago kuhanyuka hanyukiria kirathimo giaku arwete kira tha ciake igukinyire kiroko kia muthenya wa umuthi ugitinda muthenya wa umuthi arotoma wagirirwo ni wihokeku wake na maudu maguthire wega ni tondu wogoci wari twari ake guku ni gwauke na FM ni njitagwo Njeri wa Njenga tafarira ni mwihoko na kirigiriro ngunyite ogeni mutamboini wa 92.2 Nairobi na matura maria marigicirie mutambo waku wa kurugo witwo Naikuru na Mount Kenya region handu hothe yaruma mutambo waku ni wa 92.8 91.2 ni kurugo witwo Eldoret thiini wa ngenda cia ukinyaniria ni gukena ni kurugo witwo Sogapre kana www.sogapre.com thiini wa Facebook ni gukena FM Kenya eyo ire na tiki ya buru gaitha witu ni mwega na ni mwihokeku muthenya wa ira aratorutire na aratwira ati maudu ni maige magutuguoyohia ithwe turi othe maudu ni maige magitutindika ithwe turi othe nie nawe muthikiriria maudu ni maige magikorwo mari mugaru na uria Ngai agienda tuikare ni tondu wa gutindikwo ni gukoragwo kuri na motha makime thiini wa muturire wa mundu oro wothe ni kuri uthamaki wa nduma na ni kuri uthamaki wa utheri mothamaki maya mothe mari meri maikaraga thiini kana makoragwo magitengerania na muturire wa mundu urahihia na riria we amurira thakame ya Jesu Kristo kuri na uthamaki wa rahukaga wa roho mutheru na Ngai agatwarana hamwe nawe na agagwika wega kiroko kia muthenya wa umuthi gwata thaburi ya mirongo itano na ithathatu kamuhari ka ithatu kinya hindi iria uguoyohete kinya hindi iria uraigua guoya ni tondu wa maundu urona ni makugiteire hinya ni tondu wa uria maundu maikarite kiroko kia muthenya wa umuthi uri na guoya thiini wa ngoro yaku meciria maku maiuritwo ni guoya wina guoya kinya mwiri-ini waku wina heho thiini wa mwiri waku ni tondu wa mathangania turerirwo ni mandiko mathangania ni ma mundu mundu wina mwiri na thakame mundu urahihia hindi iria arathangania ti mehia ekite ni tondu ni mundu no athanganie no kinya hindi iyo ya kinya ya guthangania ri hari na undu ubatie gwika wagiriirwo kuririra ritwa ria Ngai wagiriirwo gukaira Ngai ni tondu ni akenagio muno ni mukayo mwana wa Hagari hindi iria mariraga mari weroini mariraga ni tondu Ngai amaigue gutire kindu gia bata gutire undu mwega toria tukoretwo tukimenyithio ni ndungata ya Ngai Pastor Mike ati hindi iria gukaira Ngai umwite umuririre ni okaga agagwika kindu gitagwo rescue Ngai ndangireka wone uru muthenya wa umuthi ugithagathaga kumagara kana we umagarite kana wewe biacara-ini kiroko kia muthenya wa umuthi kuri na Ngai uteithuraga kuri na Ngai ukurutaga mwaki-ini wa ruo na mathina kuri Ngai ukurutaga mwaki-ini wa ruo rwa ndwari hindi iyo wagite muno muno makiria hindi iyo ngoro yaku ina guthinikana hindi iyo ngoro yaku itari na thayu ni tondu wa muciari waku ndaraigua wega mwana waku ndaraigua wega wega kuna na kena kana andu aria wetanetio nao umakayagira kana ukayagira ritwa aria ngai ni tondu wa miturire yao ni uraigwa ta mahoya maku matakinyete gitaguthie na mbere na gukaira Jehova ni tondu na hindi yo we na guoya ri hindi yo ngai ari hamwe nawe hindi yo uthanganitie ri ngai ndagutiganiirie hindi yo ri na ruo ri ngai ari hamwe nawe wihokeku wake ndugarurukite hindi yo ukwiriirwo hindi yo urarigwo mwihoko ukuma nako ndure na undu uri naguo ndure na kindu kana kirigiriro we na kio thiini wa muturira waku kinya hindi yo ri gita kwihoka ngai biacara yaku no kuhwererekera irahwererekera mathina magutindikite gugutindika wai mathina e ugathie thina b ngai witu ari na hinya na uhoti kwaya gukorwo uri kigeranio-ini kia ngai hindi iyo utindikitwo muno oya kayo gaku wanirire ritwa ria ngai mugoce na umukumie muinamirire na umutiie hindi iyo thoma kiugo kia ngai muno hindi iyo wigiritanie na ngai muno ni tondu hindi iyo niguo ari hakuhi nawe muno kirongo kia muthenya wa umuthi we urarigwo biacara ni urahingire ona wabici ni urahingire we uraigwa wi situationi-ini nyumu kana ona wĩtĩkio waku ni uthingithite wi muthingithie wi thiini wa wĩtĩkio ni undu wa njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ hihi ni tondu wa mĩario kana ciĩko we uraigwa wi muthingithie thiini wa wĩtĩkio ta mwĩtĩkia gita kwĩhoka Jehova gita gwĩta rĩtwa rĩake rĩrĩ hinya ngai witũ ni mwĩhokeku maandĩko make matwĩraga atĩ kuma o kĩambĩrĩria kinyagia marĩkĩrĩro ndarĩ hĩndĩ ategũtũũra arĩ hamwe na ithuĩ ndarĩ hĩndĩ agatũrekia tũkoragwo tũhana twana twa ngenge atũmenyagĩrĩra ta kĩũma kĩa riitho nĩ tondũ tũrĩ sensitive mũno tũrĩ ciana ciake nĩ tũriagĩra tũtikone ũũru o ta ũrĩa mũciari eriagĩra kana gatigathiĩ maĩ-inĩ gatikarware ũguo nĩguo ngai ekaga mũndũ ũrĩa mwĩhokete nĩ amũrigicagĩria na kĩndũ gĩgwĩtwo provision na protection kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ macio makũgĩtĩire hinya kũrĩ na rũirigo rwa roho mũtheru wa ngai ndangĩreka ũthinĩkane ndangĩreka ũthirĩrĩkĩre ndangĩreka ũrwo nĩ hinya wĩnyitĩrĩre kiugo kĩa ngai nĩ tondũ kĩrĩ hinya na nĩ kiugo gĩa gũtũũra ngai witũ nĩ twagũtĩa mũno na twagoca rĩtwa rĩaku ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku cihandĩte thaa ikũmi na ĩkahĩtũkia ndagĩka mĩrongo ĩna na ithano nĩ kũrĩ thakame ya Jesũ Kristo maũndũ mothe ũrehokera ngai mũthenya wa ũmũthĩ aria thakame ya Jesũ Kristo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na muoyo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na muoyo nĩ ĩriũkagia thakame ya Jesũ Kristo nĩ ĩkoragwo ĩkuĩte ũhotani nĩ kũrĩ hinya wa thakame ya Jesũ Kristo nĩ kũrĩ ũhoti rĩrĩa waria thakame ya Jesũ Kristo ĩno ndĩkoragwo ĩhana thakame ya nyamũ ĩno ti thakame ya mũndũ oro ũguo ĩno nĩ thakame ya gatũrũme ka ngai ĩno nĩ thakame ya mwanya ĩno nĩ thakame yarathĩtwo nĩ ĩgaitĩka nĩ tondũ waku niĩ nawe nĩgetha tũgĩe na ũhotani thĩinĩ wa wĩtĩkio gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ marĩ meciria-inĩ maku gatagatĩ ka maũndũ maingĩ marĩ ngoro-inĩ yaku aria thakame ya Jesũ Kristo nĩ ĩrĩ ũhoti na nĩ ĩrĩ hinya mũndũ wa thĩ nĩ oragwo nĩ hinya ona kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ no ũkorwo nĩ ũrĩtwo nĩ hinya aria thakame ya Jesũ Kristo nĩ ninaga guoya nĩ ninaga mathangania nĩ thakame ĩ ũhoti wa mwanya na nĩ tondũ nĩ ĩrĩ hinya nĩyo tũgũkaĩra na nĩgetha ĩtuĩke wega hinya wa thakame ya Jesũ Kristo hĩndĩ ĩrĩa tweta rĩtwa rĩa Ngai thakame ĩyo nĩ twaragĩrĩria ta ciana ciake kĩrĩa gĩtũmaga twĩtwo andũ a Ngai twĩtagwo andũ a Ngai nĩ tondũ Kristo kana tuobirwo tuhanane na Kristo na todo tore ando na tutige kwera modo kore na umwe warutire moro wake atokwere kerea kiaregea fatamono ne thakameo goiteka ne todo thakameo riria yaitikire etoraga enyitithanitio na maundu maria tukoragwo turi namo ikoragwo igwatanite na witikio witu ni uhoti munene muno makiria hindi iria matata ma thakame ya Jesu Kristo matatire thi hindi ore thiini wa thi ino tuturaga ri hindi iria maundu ma guku thi matugitira hinya kuri na thakame iyo itwaragiriria ituraga iri muoyo kinyagia muthenya wa umuthi gitikie ati riria ndetigira ri niwe ndirihokaga hindi iria we wetigira ri niwe urihokaga thakame iyo yake thakame iyo yaragia ucamba thiini wa miturire itu ni thakame ya Jesu Kristo ndirenda tuikirie twacokereria ngai witu noe gutuika wega na nituguthoma kiugo kia muthenya wa umuthi no ukiharagiriria aria thakame ya Jesu Kristo itikira ikurigicirie roho wake mutheru atwarane hamwe nawe mwihokere maundu ma muthenya wa umuthi murekererie maundu ma muthenya wa umuthi murekererie akurutere wira mwerekererie ni aritha na ni mwihokeku ni unyuite dawa icio ihinda inene muno mwerekererie ndukorwo ni hinya ni tondu korwo ni hinya ni kwa mundu ona guthangania no kwa mundu kwaguo nduhititie riria uthanganitie riria urorwo ni hinya nduhititie no gatagati gakorwo ni hinya kuu ri gita kwihoka ngai witu gita gukaira ritwa ria ngai witu gita kwaria hinya wa thakame ya ritwa riake thiini-ini wa ritwa ria ngai the ngai muriu na ngai roho mutheru ni gutuike guo ni thaa ikumi na ihandite na ndagika mirongo itano
1: 92.2 Gukena FM Rooibos Top.

jo an ni odo akogo radimo ni ogo le tedi mo nani kogo asta 624 hansa ni ogo le tedi mo nani kogo asta 624 hansa mo dogo tomiri ona wewe na gadi mo kagi ma greda kona kana hemo do kogo ra boda boda na gore dubi mo denya wa mo demo de no mo denya wa pawa men ti do chini pati o kore gidi o radio dino asta 624 hansa do gadi pumana pawan bina number 7 ne

mũndũ kana mũndũ ũcio akũmenye ũrabatara okorwo na ngathĩti ya The Star. Na nĩkĩo tugaga no ũthome ngathĩti ĩno harĩa ya MyGov, no ũmĩthome harĩa thestar.co.ke, ona kana ũmĩthome harĩa ha mgazeti.com. Na nĩkĩo tugaga smart people read the Tuesday Star. Now, ũcoke wĩke ũguo ĩ kũrĩa thĩinĩ wa mpasho.co.ke nĩ ho ndeto cirĩ cia andũ arĩa megatwa andũ arĩa ũĩ, you know, aini maranditio, mbeca ciao nĩ cigana, maraka kũ, makoragwo nao na maũndũ macio mothe nĩ ũkũmakora harĩ ha mpasho.co.ke ihinda rĩothe. Na gũkũ nĩ fresh, kũrĩa kũngĩ ndeto ciaragio na mĩheho, no haha ha mpasho.co.ke ciaragio live. Oh yes, live. All right, kore kwa Star 496 hash na kore kore kirili tonare kirilia. Kore kwa Star 496 hash na kore kore kirili tonare kirilia. Nie gwiraga wega kana ni thaa 5 na ina nuthu kana ni thaa thita itigitie ndeka igiri kana ni thaa 7 na nuthu cio tuko. System ya Star 496 hash ikoragwo e automatic na no irathu na mbere. Star 496 hash. For example, taru dai kateno wageria drama ni chat do kota na no ukota na tu na wahota no gaikire obia cia ku tondu system ino yothe ni automatic. System ya Star 496 hash automatic.

Asante nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku harĩ hothe ũrĩ ũrĩ wa bata ũrĩ wa goro ũrĩ wa mwanya ũyũ mwende mũno makĩria tũgĩikĩria ithaa rĩa gatatũ rĩa tũbarĩra tũtwamũkĩre wa maingĩ macũno yembe mĩngĩ mĩngĩ arũmĩrĩrwo nĩ ithaka wa Jane